0: seno fatu omoso for saka sani komo ho for bomme tridom no my gana opo opo mindia ombo du go sa sa senso mo buana bo pesa
1: we listen me
0: pray
1: on
0: my family
1: so so sa
0: we man no so no tana you
1: bo ma ko
0: intini fo sa pa ko se pray

0: wahanum. Na madada ya ribi wa wacher. Sayo nuso pebe bidu wofa. Nyame eye de mafufru o ya. Anu ni akwata abonechi. Radi yi no yene ne adifo fro. Onya hunam dua fo fro.
1: Ante fro Radi nhyirawo ne wakoma ne wukunu ejewusu. Papa won say afi nyina makasa about infection and obi frɛ me na mewira hu ye yie na ne baba no kwasɛm o say otie mensɛm a meka na asif sɛ me woni peduanim na baby ade na ekodu no afi de eduane bia ebekɔ ne mu no na wa vomit ana sɛ wa yia wa fi na na ano ɔden na meka kyerɛ wo sɛ sɛ infection ba woni peduanim a ewudi a edi ene enema ese woni peduanim no me bobo so bi e wo kidin e bi e wo liver obi o ha odidi be ye 3 4 hours e bi an intumi digest de bi an gas e jina ni yem sa ne ma nyina ba na e create avenue afia ba ne sa system no wunya ni easy infection se oba ye nua mumba ni nye sa yare na me kire bibi bedu se broni afre bibi ovarian cysts eba ne sa oba no otumi nye discharge se wo ho a obi su ne de onye discharge be hu se ade no wo ne system nim se ebedu level bi no oho a wote sa se bibi ne nam wo ho wo ho a ese se nkukodwe nsu ne wo ho hwe na yare no edigi won inside. Me kan mema dia eba bema o ha se bema bia we experience na junso kan na wo ha wuti se aya me kan mema dia eba bema o ha se bema bia we experience.

tibrim pa hey sa tamna na me ya brantia no pa nyum wey o ma me microphone na me ginyum wey a o miti miti tinyum no atetinyum no eh ese ma yemre yi akomko evrade nyankopa o aya dun 106.3 fm memre da soko.